0: siya pa binghong ay ma.
1: Binghong may kiyo.
0: Ay ma, na siya nabinghong, nabinghong, siya ara, nabinghong.
1: Nabinghong?
0: Ara, ato. Nahayalo, sa nga buguwa, ay giramata siya na umat-umate.
1: Ay, ano ka binghong?
0: Pagandi ka na alatan mo siya, ito siya na nun, yan paraho kanya.
1: Pagka nung naman eh.
0: Ngayon para ako, dinuhul ko nung matupugo para dyan sa likod. Marah di sumutan din ng gelo, nabi nu. Balik ko si Marodo.
2: Ini yang kabila-bila kating itu
0: tamu. Cok tu hujan turun-urun leb-leb cai.
2: Macam ni ane
0: tu. Numatak ayah nama tahu mikiran teng batur pas hadu ala ang pusikum. Saksian ne diri sorangan ulah nyaksian oleh batur. Iya ne parahu sorangan tinsakanin urang atau tinsakin urang sorangan.
2: Oh, lingering.
0: Ripuh mikiran batur teh lo. Ah, tapi ayah jadi pikiran, jadi pikiran nun.
1: Bingung teh gitu
0: kan. Siapa bingung, gak siapa bayar gengku siya. Bangsat kesebar di mana-mana. Ngomong di kampung pisan mengeringan wah. Motor bodong, tewak, tebus doi, tewak doi, tebus doi, tewak doi. Dan gitu, jeng gitu kan siya. Oknum,
1: oknum,
0: repet.

0: Yun, galong.
1: Masukan ka lang lalaki.
0: Ayaya ko. Juragan Arjuna ngebahayam niya kita, tibubudak.
2: Ma, ciuh. Sudara hayam.
0: Hayam niya lagi lumpat, ya dong cilin mu. Dan selek ngisi-ngi.
1: Dulu dicampak, dosing selek. Dulu salam
0: Allah. Wah, kaget manusia.